Oh, le refine, o go mi tati mo ti grape. Apala to ji el stop e mi lo so ni goro el chance. Sense fu mi mo ti passe. O du ti mori mo ti jump e. Bad energy mo ti dump e. Level 3, level mountains mo ti cross e. O bu ki la, mi nu bolo ko. Kilo de to lo po binu. O lo ko kiri bo o chile ko apene to ni kokoro. Di bolo lo gbono to ba mona o le komono. Mama love beat did you carry? Mama la kule ni to yi ko fon. Go bon, come on, play what's gone low. O lu bo uja wa ma je gulo. O ben call me, shall we? Say what the fuck, don't you wear?